na etibi ka kye se aso be sisi wiwi de sie pɛno na se ke eye abantu wotu yesi yami ya donu se enne na watwe na ebibi fo beto mu de ne so e wo ha se wonu sa ane omo mo preacher man eni pa nan Sammy Crab Paula Foko Boache Jakun ana jombo adru se ka wuntumi ankoda fi ase kwalo so ka na kayo nu ne kebe enye ngwa ngwa se ka wuntumi ne baba ne sa chama ade tie yesi pe onesu ye pe no

Ghana bo ama nu se yamia de bibi aboko kakra kebe ye mamika wo se yamia duma ena na dwi ebo nundu ahia me ewo mensem dwumadie su ne baba se wa me bia wo bia me mo achi ane so fuma me me mo achi no nine fa me menti e baba so ko sala no nine fa me menti baba so e baba so ti mo mo de duano sai no akoku shiwai

In this country called Ghana, hwɛ kabina alodu nua ɔhu na walodu ye kai bebe ba ko to se awurade che se de mier se kana hwɛ na amuni kra to obi so kana alodu nua wo na alodu nua ne tin abro ka no so kago kai bi e no mu de alodu nua e na ka ne ko no wait no enua ni wait no dane e man ka ne e pese echia ka ne echia a pese e dane na nipa wo hu nyina no kese cars enam kwan no ho amanfo nam kwan no ho e na ka no achia che se akaketeketeketeketete na adane emuni ato enti wei se e kwa na ekodru be e na driver ne nya na jempo so odina wo waye na je so odebe ko enti wei e kwa na dru kwan finfin main road na se ekodane gu cars so a na ye kan sen obisa wo se enti sa de wei kura no ene ba bi e se wo ye driver ni na sa de ko so enti wo hu se enti wei kura so me parke hwe death trap to say waye na je so odebe ko ena ka no ekɔ no ekyia ekɔ nyina ekyia ena driver ni now ɔno edi ekyie ne ka sɛ ɔno omuni ka no muni to a ɔno atwa mu ne junction te mfa ne ho hwɛ Ghana

0: bia eh if you have a page you use one could die in the one day in the two yen study free day in the one and I am from me two na
1: okay
0: abante ba I was say what dey me can I say man onu aba e say o dey buy
2: mhm ma dey enter ba na say eh akwa we wanya aka wanya 3 years 6 months dola no e da no say akwa no nya me ba mhm this sister enso aka ma mate ti say akwa nya me ba dia omienye die mi eya na se onye me ba e ka ma bo fiti be want to me no otua me ka ma
3: e da no ka ka no na o se ka ne yese
2: 2.5 billion
3: 2.5 billion 250,000 Ghana cedis
2: otua
3: okay eti wo so ba e wo ko fa ne fe
2: sankore
3: sankore
2: baby enu
3: okay
0: busia abrantie na te tv so ye fa ne soro wona ne ba na fede a modi ka ba ya no kasa asem waja hwa tade e hyena
1: e bia re se ne ba
0: e bia hye ne ba na dora no su nie na hwe dola ye ajai
1: dora ne ti wono
0: oba tuntun kama very sexy
1: yes na modi afa
0: na hwe solo party we na dora se enya akranya wo ba na solo se me ba
1: he
0: e ya se nyedo na akwabu na ken na awom oba bunya kosan kwan na onyanye ma opa dwane na onyanye ade ase nyewa
1: e na oba hu ofa hu nyane
0: ofa hu nyane
1: e bia kwajo be ma nzo po oba no
0: eno ne asem do jisha kurei na wodi etie do ran so se we sika be na oba man kan jero se menyim dadara we fami Afuera danja boka.
1: Ah,
0: radia. Radia kombo.
1: La coso.
0: Wazi we. Me wishi a me se menyim. Una aso peme. Na me se bi opim vuo ze koli. O pop.
1: Na chese nyi se na boga ene so na afede.
0: Yo, ga ne chese. Wono de. Wo ka chese ro ni se. O de tie mra.
3: Ta ho na akofa oba e fie. Eti ne kura kura nyina ne se wo so wo be onye dey.
2: Se se wo se akwa ne nyim me ba.
3: Ka chere no. Ge wo ke ka chere.
2: Wo se akwa ne nyim ba dia. Akwa no. Sabi enya nkwa na udi wo na wo ye eti sa akwa ne nyem ba dia e die ni na ene be chire se wo ye mba na nyem ba so ye ye na akwa ne nyem ba wo di akwa ne be ko ne ka ma bo fiti de wan no wo twa ma dia ma me se ye na se ye me dia ko ba bi na mso nko mbe
4: e bia ni be bia me twa ma wo e fi so wo ba ye no ma me ne papa mu de hye wa se se me nyem na be sre mi fi
0: Abusia fuera da hono.
1: Kwajo emema bi tipo nkosu ni jimi bi esebi. Sebi o sebi kwajo. Na say an can't tell dia e different o. According to gay ese ma make sa o. Say an can't tell say gay ni nyima e different. E na bia boko ko dia wi.
4: Eh kabia un miniske bia mi de ma.
3: Gabi
4: ko ho ka me so me bo ho ka.
3: Ba ato bo yan sha se e ye de na wushi a. Wo bai.
5: Bemi.
3: Wushia
0: abusiafo medika ka kyo sa asem de ye di ka bo hu de da na na me petu voice we de afri ase e abante ne se or pre dna esan se gae ne se akra no nya ne ba na abante ze de bi e ba we me ne ba me na me we wo me nimpa asem na me we wo ma anyem ye tudu ka nya me ba wo ba no so se nya na wo we bi ye ni me ha wo nyina ne ho no na wo koye oba ne si an menyim na mabusu afọ ka kire o se menyina age tum ze an wo behwe me na se wa gia tum na de ma me pe voice ba ku bi jam fam pius na enko wona de kakra wo mu na me wiya mama o DNA no na ye tie ba bia obi ade na asem befa ebi mo se gae no ka no kre kire abrantie na kaka ku de ne bu afu ye a wa si ebi ni na kaka ku mi dim ko fu bia mo de omo pe apemfo
1: de bi ona kwajo etie ma busei
0: ena me se
1: wo ya brandi
0: wo fu bia obo no oba anyima ena omo pe
5: omo yale
0: be microphone ne kase
1: ni kwa go ba ni
3: sha se fio
4: pa cho minute na jai cry che before kwa ansa na me kwa kwanyima kula no enti wate sa menyim na
3: me ba to bo ansa me se eye dey ahasiye pa no ye de na wushi anu
4: ni boy a wetenu nua be ma no de ne ba yekumu no behu se meto that time na menyim na me tena ase anye jaye na ni suban ye oyi ni nsa anu wo bo oya anu wo buru nua na me se ni suban we de me tena ye muwa me
3: na me tobo no ye de adwuma wo kuro mo
4: acho no ye driving ni
3: okay e to hu de asem no no ka ye ma wujitum se woni ne ba twempuna
4: oni boy boy ni nua be ma ne kase no no ne frɛ me ma mi mi kasa ye na me tiasi
3: okaden
4: kafa kacha mi so ne metna

na ma mun bon sa kaka enti wo de semi ya de se rap de meja wo de fata rap to for mo nyame moment me rap ya slow manifest me punch ball pa manifest wo ma mini squad de tata de kuranya ayi ntuma madani moses upesu ano ma ma me fa me poma wo bia ma bon kura de wo ne hwan pa na betima koma because of muntina kame ba ha kame fa me uba ti rap na pe me ana me ba pene ne mo se be hene na me ye wo pa.